0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, kaulian

0: Sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian na po. Go.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Trimia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Namagod ko high blood sir niya, magipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C. Nakuan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jud. Sirting daghana. Karun, okay na ko. Lasti na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigay sa lawas.
1: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
5: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasukin.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ani-ana, ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa

0: pag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, please be go. 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magnum C. Ipigpigo, yun siya kaayo. Kapsul, pigpigo sa nga tanam niya atong hanapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo. Pasalamat ko sa Diyos nga naugian di hapon ko. Niya mapasalamat sa buka. Mami Lucky o Captain C.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumitin.

0: ang gugma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect.
1: Why? Hala na.
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion na Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agri-tip hatod ganinyo ni Col Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Mga kaigsuunan, mayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan o giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katauhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

0: Isang magandang hapon po para sa ating lahat. It's 3 p.m. in the afternoon, June 20, 2026. Welcome, welcome po sa ating programa, ang Tagum Cooperative Tubag sa Panginahanglan, Ugia sa Kauswagan. Ako po ang inyong lingkod, it's Kuya Ken. Samahan niyo po kami sa isang produktibong pag-uusapan natin ngayon. All about accredited debt and salary loan, ADISEL. Ito po ay idinisenyo para sa ating mga beloved teachers from elementary, high school, at saka tertiary or college. So, samahan niyo po kami para talakayin kung ano nga ba ang mga bagay na dapat natin matutunan if we are considering to avail that type of loan. Ano nga ba yung mga pinakamalaki na pwede natin mahiram? At mga termino kung magkano or kailan natin pwedeng bayaran yung ating ADISEL. Ayan po, isang magandang hapon po para sa lahat. Good afternoon! Lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa Nabontoran. Isang magandang hapon po para sa inyong lahat. Thank you so much for always supporting our program. Lalong-lalo na sa ating mga members dyan sa Nabontoran. Shout out po sa inyo! Thank you so much sa walang sawang pagsuporta, pagtangkilik ng ating mga produkto, serbisyo sa kooperatiba. And we hope that itong mga magagandang bagay na nangyari sa inyo kasama ng ating kooperatiba, you'll be able to share it then. Share the good news ng ating kooperatiba sa inyong mga kaibigan, kabarkada, kapamilya, o kahit na sa mga casual friends ninyo. You share the good news of Tagum Cooperative. Kung gano'n nga ba pinahahalagahan natin ang ating mga members. Kung gano'n nga ba kaayos, kaganda ang ating mga produkto. That we always put top priority para sa ating mga members. So share, share, share, share! Lalong-lalo na sa ating live ngayon, i-share po ninyo para mas marami pa po ang makarinig ng ating balita. Yung balita na nagbagabagag yun. Yung balita po natin para sa inyong mga kapamilya dyan, sa mga curious kung ano nga ba ang Tagum Cooperative. Nako, i-share nyo na yan. Share, share, share. Nice po natin batiin din ang ating chairperson of the board, Director Jose Alvic Pisuway Baguio. Good morning. Anako, isang magandang hapon po pala, sir, na mali ako. And of course, ating vice chairperson, Director Monica L. Salido. At sa lahat ng mga kasamahan po ng mga members sa ating board of directors, isang magandang hapon. Kasali po ng ating mga committee officers, magandang hapon po sa ating Chief Executive Officer, Sir Juvencio Arabilia Jr. Kasama ng ating mga Chief Executives, magandang hapon. Lalong-lalo na sa ating mga employees na walang sawang nagtatrabaho. Wholeheartedly, passionately, compassionately, ang daming mga li. Ayan po, klarong-klaro po yan. Once you enter the vicinity of Tagum Cooperative, you will notice how accommodating and welcoming our employees are. Nako, you can assert talaga. We will take pride talaga sa mga bagay na iyan. Kasi alam po namin kung gaano po vina-value namin ang customer clients. Yun po yung gusto natin ma-achieve para sa ating mga branches and satellite offices. Para naman ma-feel, maramdaman ng ating mga members that they are belong sa ating kooperatiba. Hindi lang basta-basta nagtra-transact dyan sa ating kooperatiba, but they feel the belongingness. They feel the ownership. Sila yung mga nagmamay-ari ng ating kooperatiba and that they deserve the treatment, the welcoming dyan sa ating mga branches and satellite offices. Ayan po! Magandang hapon! Sana naman ay gising na po kayo galing sa inyong mga siesta. gising-gising na po. Pakinggan niyo po yung aming mga programa, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na guro. Kung meron po kayong mga future plans para sa pagpapatayo ng inyong mga gusali, mga bahay, or provision para sa inyong mga anak, para sa mga matrikula. Nako, ang mahal po ng mga tuition fees ngayon. And if you are having a problem para sa mga bagay na iyan, nako, punta po kayo sa Tagum Cooperative at makinig ngayon. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon is all about accredited debt and salary loan. Patok na patok po to para sa inyo, mga minamahal naming guro. Magkano nga ba ang pwede ninyong ma-avail na loan? Nako po, for sure, matatapos at gagraduate talaga yung mga anak ninyo. So samahan niyo po kami ha for 1 hour ngayon. Nais po nating ibigay po ang ating text promo number ngayon. Kasi mamimigay po tayo ng mga katanungan mamaya. Get a chance to win 100 pesos worth of cellphone load. So i-save lang una daan ang atong number ha. That's 0919-069-3382. Mamaya, mamimigay tayo ng katanungan kasali ng inyong ite-text dyan sa number na yan ay yung tamang kasagutan at saka yung pangalan at lugar po ninyo. So dapat follow talaga yung direction natin ha, kasi pag walang pangalan at lugar, nako, you will not qualify for the prize. Hindi po kayong itatanghal namin na mananalo. Akala naman talaga ang laki ng ating papremyo. Yes, that's part of our standard procedure dito sa ating text promo question. Kaya, you follow it na lang. Kasali ng tamang kasagutan ang pangalan at lugar po ninyo. Ayan po. At sa hapon na ito ngayon, we are so happy and delighted na makakasama natin ang mga inimbitahan po natin ng mga panauhin, mga bisita. We are so delighted kasi busy po sila sa kanilang mga trabaho. But then again, pinaunlakan po tayo ng panahon nila. And that we are so happy. Ang dami sigurong mga papers na inaasikaso nila. Pero pinuntahan talaga nila yung ating programa ngayon. Nauna pa sila dito kanina. Nahuli ako. I think they're all excited kasi para pag-usapan itong bagay na ito. Kasi ang daming mga members sa atin na curious kung ano nga ba yung Adicel na produkto natin. Alright, ngayong hapon na ito, makakasama po natin ang ating loan supervisor dito sa ating main branch ng Tagum Cooperative. Walang iba, Sir Narciso M. Lanoy. Sir JR, isang magandang hapon at welcome po ngayon.
1: Magandang hapon, mahal kong nabunturan. Mahal Sir Ked kasi dito ako ay pinanganak.
0: Wow, so, hometown.
1: I'm so proud and honored to have this privilege no na makasama nito sa radio program ni Tagum Cooperative para maibahagi ko po yung kaalaman namin tungkol sa topic natin ngayon na Adicel. So, relax na kayo taga nabunturan.
0: Relax lang yun sila, sir. Kaya taga dito man yun ka. Kinsa man imong ma-shoutout diha sa atong kuan, sir. Sa ato ang nabunturan. Basi na kay mga close friend yun diha.
1: Ah, una-una, Sir Ken, shoutout sa mama at papa ko na nasa nabunturan ngayon.
0: Wow. Okay, shoutout po sa family ni Sir Narciso. Ang apelido ni Sir Lanoy. Sa mga Lanoy family, yes. From nabunturan. Sa, shoutout po.
1: Ano po, sa Pangutusan.
0: Ang Pangutusan.
1: Yes po.
0: Alright.
1: Santa Maria.
0: I hope naka-turn on ang ilahang mga radyo karon, no? But then again, hindi lang po si Sir JR yung makakasama natin ngayon. Andito po sa ating programa din ang ating credit analyst free ng ating Tagum Cooperative. Walang iba, let's welcome Sir John Paul P. Gubok. Sir Pong, isang magandang umaga, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Sir Keno. Salamat sa imbitasyon. So, sa nabunturan, abangan nyo kami sa mainit na diskusyon sa ating padak na Adicel. Then, yung mga, marami din po kong mga, ano dyan po sir mga kamag-anak.
0: Okay,
2: so,
0: sino po ito?
2: So, nasa kumbasyon po sila. Yung Gubok family po, Okay, sana nakikinig out. Kayo ngayon.
0: Mm-mm. Shout out sa Gubok family. Sana naka-turn on yung mga radyo po ninyo. Lakasan po ninyo kasi andito yung pambato ninyo, si Sir Pong. Pambato ng ating Gubok family. Ayan po. Thank you, Sir Pong and Sir JR para sa inyong presensya ngayon. I hope meron kayong mga kahit papano na prepare natin ng mga napakahalagang mga bagay para matutunan ng ating mga avid listeners ngayon. Ayan po. Again, sa mga bagong pasok po dyan sa ating live stream, sana naman ay ma-share po ninyo yung ating live, ha? Para mas marami pa po ang matulungan natin dito sa kooperatiba, marami pa po ang makarinig ng ating balita ngayon. Lalong-lalo na sa ating mga, siguro may mga kakilala kayong mga guro, may mga friends kayo sa Facebook ng mga guro, and they are searching, looking for financial partner para masuportahan ang kanilang mga anak, or kung they are acquiring a investment, land, lupa, nako, this is the most opportune time para sa mga bagay na iyan. So, make sure to share this one sa inyong timeline para marinig po nila. Alright, we are also giving away our text promo number again, ha? That's 0919-069-3382 para sa mga bagong pasok ngayon. Sa mga nakikinig naman sa live stream natin, you can also post your greetings and questions down the comment section dyan. If meron pa po tayong enough na oras, babasahin po natin at bibigyan po natin ng kasagutan kasama ng ating mga panauhin ngayon. They are all experts para sa usaping ito, all about accredited debt and salary loan. Alright, ano nga ba ang ating ADSL na ito? Nako, sabay-sabay natin yan malalaman. So, make sure na you will stay an hour para sa programang ito. We will make sure na hindi kayo mabuboard. Our goal is to become, our goal is para maka-loan po kayo. Okay, samahan niyo po kami, ha, for 1 hour. And I think ready na po ang ating mga kasamahan ngayon. So, sisimulan na po natin kung ano nga ba ang ating topic ko ngayon, all about accredited debt and salary loan. Okay, so sisimulan natin sa katanungang ano nga ba yung accredited debt and salary loan. Sir Pong, can you share some insights kung ano nga ba, paano nga ba nabuo yung accredited debt and salary loan? Kasi I believe as an employee for I think 4 years now, sikat na sikat yung ADSL. And formally, matatalakay natin ngayon with the help of Sir Pong and Sir JR kung ano nga ba yung accredited debt and salary loan.
2: So bukod sir no sa ibang product na binigay ni Tagumcorp na loan, so ito, maganda kasi nito ng accredited debt and salary loan, no? ADSL natin is yung interest niya is maliit, kaya itong loan na ito ay sa simula is parang ito sa mga DepEd teachers. Kaya lang, so syempre may mga teachers tayo na sa mga state universities and colleges, kaya ito na loan ay nabuo na para na rin sa kanila. So ngayon, ang ADSL, which is hindi na siya ngayon for purely for DepEd teachers only.
0: Okay.
2: So pwede na rin ito sa mga DepEd teachers natin sa mga state universities and colleges natin. Mm-mm. Which is yung amortization niya is very affordable lang.
0: Okay.
2: So kayang-kaya ng mga teachers natin yan.
0: Okay, so ayun po yung accredited debt and salary loan. Ano po yung, Sir JR, can you share also pagdating dito sa APDS system? Ano po ba yun? Kasi maselan or seldom lang natin maririnig yung term na AP, ano ba yun? APDS system. Ano po ba yung APDS system na yan? At what is the relation or ano yung gamit niya for implementing this tinatawag natin na loan, ADSL?
1: Okay, so magandang tanong, Sir Ken, no? Ano nga ba ang ibig sabihin ng APDS system?
0: Mm-mm.
1: So, from the word APDS, ito po yung Automatic Payroll Deduction System. Ito po yung ginagamit ng DepEd with the partnership or MOA engagement with Tagum Corporate or saan mang PLI sila naka-engage.
0: Ano po yung PLI, sir?
1: PLI, ibig sabihin po niyan is Private Lending Institution.
0: Okay.
1: So, later on, okay, ma-discuss natin yan. Ano ba yung mga sino ba ang pwedeng maka-avail ng EPDS.
0: Mm-hmm.
1: So sa EPDS, ito po yung depende ay isang sentralisadong sistema kung saan otomatikong kinakaltas sa sahod ng empleyado ang kanilang mga bayarin.
0: Mm-hmm.
1: Tulad ng, siyempre, pag-apply ng loan.
0: Parang automatic arrangement.
1: Yes po, okay. Automatic
0: arrangement. Ganun lang yung term. Yung Opo. Term nila, APDS.
1: Opo, APDS ang term nila with mm-hmm. the DepEd. So, from that, so no need na po na magbayad si teacher o si professor sa isang institution kung saan siya naka-loan kasi automatic yun kinakaltas sa kanyang kumbaga payslip or okay. payroll niya. So, madali lang. So, hassle-free yan po mga mom and sir kasi automatic deducted na po yung in-apply nyo na loan.
0: Mm-hmm.
1: At ito namang EPDS ay sa madaling salita, direkta nang kinukuha sa sweldo ang bayad.
0: Mm-hmm.
1: So, sinabi ko yan kanina, kaya hindi na kailangan mano-manong magbayad ang empleyado, di ba? So, mm-hmm. less hassle siya talaga. Bukod pa dito, Sir Ken and Sir Pong, ang sistema ay tinitiyak na sinusunod ang minimum take-home pay kasi meron niyang qualification po mga mom and sir, mga mm-hmm. nakikinig natin dyan. As to required po ng government is dapat meron po tayong 5,000 na net take-home pay. Kumbaga yun po yung threshold natin na
0: okay.
1: dapat maiwan sa
0: na yung... maiwan para sa yes. ating mga teachers.
1: Opo.
0: 5,000 pesos.
1: Mm-hmm. And with regards for the interest rate, it is ito ay kontrolado din po kasi it is mandated po sa DepEd na ito lang yung needed na interest rate para mm-hmm. sa institution kung saan siya naka-engage.
0: Okay.
1: Kung sakaling Katagum Cooperative, so ito lang po yung interest rate na
0: pwedeng ipapataw.
1: Yes po. Okay. At saka sa mga bangko or sa ibang mm-hmm. PLIs kung saan siya nakautang. At ito po ay pinapadali at inaayos ang proseso sa payroll deductions.
0: Okay.
1: So, ang EPDS ay sistema na otomatiko pagkaltas ng sahod.
0: Mm-hmm.
1: So, ba talagang madali po ang sistema natin kapag naka-payroll deduction po tayo?
0: Mm-hmm.
1: So, ngayon...
0: ayun po yung APDS.
1: Yes po.
0: APDS. Again, yung APDS stands for DepEd Automatic Payroll Deduction System. This only applies to DepEd personnel. Correct po ako, Sen?
1: Yes po. For DepEd personnel, but sabi kayo na ni Sir Pong...
0: Sa colleges
1: yes,
0: din.
1: Yes, we extend for the state universities and colleges.
0: Okay.
1: Kasi in demand, madami din tayong mga mm-hmm. state universities pupunta sa office.
0: Mm-hmm.
1: Why not we engage with them?
0: Okay, so marami po kasing, sir, ang tawag dito, marami po kasing mga produkto yung ating kooperatiba, mga loan products. Baka maisip nila, baka isipin nila yung APDS na ito applicable sa lahat nating mga produkto sa kooperatiba. Nais po nating klaruhin na itong APDS system na yan ay for mentioned lang, yung na-mention kanina. Okay. Ayun po, DepEd Automatic Payroll Deduction. You correct me, Sir JR, baka mali yung sinasabi ko.
1: actually, Sir Ken, baka maano ang iba no sa nakikinig ngayon. When you say state universities and colleges, purely under po ng GOCC or government-owned controlled corporation.
0: Okay.
1: Kasi marami din tayo mga universities na private.
0: Mm-hmm.
1: Sa ngayon, wala pa po tayong produkto para sa kanila. But mm-hmm. we extend for this for the under the GOCCs po, for the state universities and colleges.
0: Okay, so sa ganun na paraan.
1: Yes po.
0: Okay, so klaro po iyon ha. Sana nakinig kayo lahat. You take down notes. Okay, now, Sir Pong, tatanungin din kita kung, kasi na-mention kanina ni Sir JR how this APDS works, paano yung implementation niya. Ano naman yung significance or rationale kung tawagin dito sa ating APDS system? Kasi na-mention kanina ni Sir JR na binded with the law. Now, speaking of that, from that statement, ano po yung rationale sa ating APDS system na yan?
2: So, bali sir, yung rationale na itong EPDS system natin is ito yung ginagamit layo din para sa sama sa sinabi ni Sir J. Carr mm-hmm. kanina, systematikong pagpapatupad ng salary deductions.
0: Mm-hmm.
2: So, pinapayagan ito ng batas.
0: Mm-hmm.
2: So, controlled ito ng ano, tinitiyak nito ng DepEd na ang kaltas ng sahod ay legal at sumusunod sa tinakdang limitasyon. So, ganun.
0: Mm-hmm.
2: So, kung si DepEd is hindi sila nagdi-deduct automatic kung wala ka tayong billing na binigay natin doon sa kanila. So ganoon din po 'yon sa mga SUCs natin. So nabibigay tayo ng billing para 'yon ang sundin ng taga-bill natin o tayong taga-prepare ng payroll para isahan na lang yung remittance nila.
3: Okay.
2: Siyempre, napitahan din ito at itaguyod ang kapakanan ng mga guro at saka empleyado. So, mga teaching kasama na natin itong mga non-teaching, hindi lang purely teachers ang maka-avail ng ating APDS o yung rated DepEd salary law natin. Then, inaayos din ito ang problema at reklamo mula sa loob ng empleyado at labas. So, kung may mga concerns, so, binded man tayo ng MOA with the DepEd, so, kailangan masunod at balikan yon kung ano yung problema na na-arise. Dinilimitahan dito ang alitan dispute na may kinalaman sa salary deduction. So, bali kontrolado ito lahat. Kaya, yung EPDS automatic deduction system natin is yung mismo ang kagandahan nito is, sama sa sinabi ni Sir JR kanina, is hindi na mahirapan yung mga empleyado na magpunta pa para magbayad. So, automatic na dinedact na isahan na lang yung pag-remit ni DepEd or ng SUC sa atin.
3: Okay. On a second thought, yung na-mention kanina ni Sir Pong, ayun po yung the beauty talaga na makikita. It's hassle-free on the end of our teachers kasi automatic deducted na yung payment nila from their salaries. On a second note naman, the beauty of this one is meron talagang legal binding na kasali dito. So, as said a while back, kontrolado lahat. Meaning, meron pong mga order of stipulations na kailangang tuparin, kailangang sunurin ng ating kooperatiba para smooth sailing yung implementation.
2: Yes.
3: Kasi na-mention din kanina ni Sir JR na merong threshold na pinapataw dyan. Say for example, the interest rate. Ganun lang po talaga yung pwedeng mapataw natin na interest rate. Walang tataas dyan sa na-stipulate na interest na yan. So that's the beauty. Na-institutionalize na yung mga orders, yung implementation dyan sa APDS na yan. Okay? Kasi meron ngang execution of MOA. May tanong ako, sir. Yung MOA na ba yan, Sir JR? Say for example, meron tayong ibang school na pinuntahan tapos wala pang MOA sa area na yan. We can't execute the loan.
1: Yes, Sir Ken. Tama. If yung school na yan, if wala pa tayong engagement with the MOA, so kailangan po natin makipag-coordinate sa kanila to have a MOA engagement para po direkta na po namin kumbaga yung loan nyo is direkta na sa amin tapos yung payroll deduction is ma-stipulate na yun doon sa pay slip nyo na nakalagay na talaga sa Tagum Cooperative which is duly approved by the MOA.
3: Yung proseso po ng MOA agreement natin, sir, paano po ba yun ini-implement? Do we need to tap the government sector, say for example sa munisipyo nila, or directly we can proceed to signing it mismo sa mga eskwelahan natin, or pupunta pa tayo sa tinatawag natin na superintendent ba yan, or ano po ba yung general process ng MOA agreement natin?
1: Okay, so sa kanyang mga ano, Sir Ken, sa ganyang na mga aspeto is talagang we have to visit the school's division.
3: Okay.
1: Kung saan man sila...
3: May courtesy call.
1: Yes po, okay. Courtesy call. And then, we introduce the what is inside the MOA, stability in the MOA, para makita nila kung ano ba talaga yung agreement with the school and with Tagum Cooperative. If ever naman yung school is implementing units, for example, yung mga secondary level sa high school, so, iba kasi yung payroll system nila kasi direkta na sa kanilang school yung payroll. Unlike for the division is for the division's office talaga.
3: Okay.
1: Centralized. But unlike the implementing units is nandun na sa school. So we engage courtesy call with the principal's office or the principal's in charge para po in terms of engagement, so dun namin ilalatag ang MOA natin with them.
3: Okay. And klaro po iyon na meron talagang proseso bago natin i-execute yung MOA on that particular school. Ngayon naman, kasi syempre yung pag-uusapan dito, pera, Sir Pong at saka Sir JR, pera po. Meaning, confidential, sensitive, kasi pera po yan. And where in fact, meron po tayong mga order, meron po tayong mga policy na tinatawag na dapat yung mga registered appropriate government regulatory body lang ang pwedeng mag-execute ng mga ganyan. Say for example, yung government agency natin, CDA, at kung sa mga private institution, meron po ang mga companies na iyan. Now, ang tanong ko po, Sir Pong, are we accredited sa mga to impose or to implement that one, yung tinatawag natin na ganitong implementation? Kasi merong mga registered and appropriate government regulatory body for that matter. Are we an affiliate of a affiliate company pagdating dito sa DepEd? Sige, Sir Pong.
2: Sige, Sir Keno. So, tayo as Tagum Cooperative, so listed tayo sa Cooperative Development Authority. Mm-hmm. So, registrado tayo.
3: Mm-hmm.
2: So, kaya ngayon, hindi tayo ma-affiliate ni DepEd or makapagbigay tayo ng loan sa DepEd kung hindi tayo affiliated. So, bali, tayo is, ang tungkulin natin, tumulong na magbigay ng serbisyo.
3: Mm-hmm.
2: So, tulad ng pautang, insurance, at saka mutual aid, mm-hmm. o mga benepisyo para sa mga members natin. So, kahit na tayo, sir, is naka-register tayo, pero yung mga members, yung ating ang para ma-affiliate tayo sa DepEd dapat naka-register tayo sa na mga organization tulad ng SEC or Secretary of Business Commission, CDA, mm-hmm. or yung Cooperative Development Authority or mismo yung Insurance Commission at saka sa Bangko Sentral.
3: Mm-hmm.
2: So tayo si Tagum Coop is matagal na affiliated as company ng DepEd.
3: Mm-hmm.
2: So which is ngayon is nag-engage tayo through sa SUCs na naman.
3: Mm-hmm.
2: So at least tayo yung services natin is na hindi tayo makapagbigay kundi tayo affiliated. Mm-hmm.
3: Kasi baka isipin
2: na hindi tayo registrado.
3: Mm-hmm. Kasi baka isipin ngayon ng mga tagapakinig natin na oftentimes pag say for example for commercial banks, yung iniisip nila meron kaagad itong mga affiliates na mga government sectors directly kasi meron yan. Kasi oftentimes din yung mga cooperative members or cooperative institutions walang masyadong news or balita doon sa mga malalayong lugar, remote areas. Kaya baka isipin nila na wala tayong mga affiliates. As mentioned, sa ating mga bisita ngayon, meron po. Affiliated po tayo to conduct, to implement sa ganitong mga usapin. Now, for my next question, sir, ibibigay ko na naman ito kay Sir JR. Of course, meron po tayong sineset ng mga eligibilities dyan pagdating sa ating borrowing of money. Ano po ba yung mga initial natin na mga eligibilities to avail that borrowing, Sir JR?
1: Okay, for the Tagum Cooperative eligible borrowers, so okay. As mentioned kanina, so dalawa, no, ang ating eligible borrowers. Una is si DepEd or mm-hmm. si Department of Education. And pangalawa is si state universities and colleges. So sila mm-hmm. po yung mga eligible borrowers na makipag-transact with Tagum Cooperative with regards to the loan transaction. So and then the monthly amortization which is deducted through their salary which is sabi kanina yung EPDS system.
3: Mm-hmm.
1: So automatikong direktang kinakaltas sa sahod nila.
3: Okay, so ayun po yung mga qualified na mga borrowers para sa ating APDS. Pupuntahan natin, Sir Pong, yung kanina eligible borrowers, kung sino yung pwedeng mag-avail ng ganitong loan. Ano naman yung, magkano naman yung pwede nating ma-loan? And yung termino, kung kailan natin pwedeng bayaran yung in-avail natin na pera. Okay, loan amount at saka yung term.
2: Sige, sir. So, ito na yung maganda.
3: So, ito na yung magkano, core. Magkano nga ba?
2: Magkano.
3: Uh-oh.
2: So, si Tagum Coop ngayon is nag-offer tayo ng at maximum of 2 million.
3: Wow, ang laki
2: so,
3: pala.
2: Na palamat, no? So, basta yung Anete Company hindi si bababa sa 5,000. So si Tagong
3: buwan,
2: po
3: buwan yung 5,000.
2: Yes po. Maintaining po yan na threshold natin na 5,000. So maximum po ito ng 5 years. So medyo mataas-taas yung term.
3: Okay.
2: So ganun din po sa mga SUCs natin. Same lang po yung term, both teachers or saka non-teaching po na personnel. So given ito po sa mga regular employees po natin ha, ang pwede maka-avail nito.
3: Okay.
2: So 7.5 per annum yung interest rate, okay, which is 0.625 per month.
3: Okay.
2: Diminishing with equal monthly installment na payment po.
3: Mm-mm.
2: So diminishing po siya.
3: So bababa after your payment, bababa yung ano mo, babayaran kasi diminishing.
2: Pero equal yung ano sir, yung amortization niya.
3: Uh-oh.
2: Pero yung posting natin sa interest is diminishing po yan.
3: Okay, so klaro po iyon. Yung diminishing dyan, yung interest. Okay.
2: Yes,
3: now, I have a very particular question, Sir Pong. Kasi oftentimes, this is a jargon dito sa mga financial institutions, kung tawagin natin yung mga add-on and diminishing. Ano po ba yung difference ng simple interest dito sa add-on interest? In a very layman's term, ano po ba yung kaibahan ng simple interest at saka add-on interest?
2: Sige po, sir. Yung actual diminishing yung ibig sabihin natin, yung simple diminishing yung ibig sabihin mo,
3: okay,
2: sir. So yung actual diminishing is yun yung kung magkano lang yung natira mong balanse, sa yun na lang yung kukunan natin ng interest.
3: Okay.
2: So hindi na tayo
3: from the principal amount. From the principal balance.
2: Yes po.
3: Okay.
2: So yung iba kasi is principal amount yung binibase nila. So dito sa atin, yung pag actual diminishing is kung magkano na lang yung natira na principal balance, yun na lang yung interest na kukunan natin base gap yun sa 0.625 per month.
3: Okay, that's the
2: kung
3: base.
2: Kung actual diminishing.
3: Mm-mm.
2: Pero kung yung add-on, which is yung balik kasi here is nakakontrata na tayo for 5 years yung term.
3: Mm-mm.
2: Kung given na 5 years yung i-avail na member.
3: Mm-mm.
2: So total interest niya po, which is diminishing yun in nature.
3: Mm-mm.
2: So sa monthly amortization niya, so total po niyan plus yung principal amount, i-add po sila tapos equally divided for 60 months.
3: Ah, okay.
2: Pero
3: so,
2: yung based on record sa atin is diminishing talaga yung posting ng itong interest natin.
3: Okay. Kasi meron kayong mga ganyang mga questions natin sa lalong-lalo sa ating mga members. Ano ba yung kaibahan ng add-on at saka simple interest or yung sinabi ni Sir actual? Ayun po yung kaibahan. Sana nasundan nila kung ano yung concept ng simple or actual interest at saka yung add-on na tinatawag. Anyways, ayun po yung loan amount natin, 2 million. Nako, ang dami na sigurong pwedeng gawin sa 2 million. Sir J, ano bang gagawin mo pag ikaw naka-loan ng 2 million? Ano bang unang proyekto mo na gagawin?
1: Nako, Sir Ken, madami. Madami na sa isip ko. Siguro, bibili ako ng lupa.
3: Wow, lupa. Yes. Okay.
1: For investment. Yes,
3: for investment. Kasi over the time, nag-a-appreciate yung value ng lupa. So, good choice. Wise decision. Ikaw naman, Sir Pong, ano naman yung bibilihin mo? Kung sakali, you will bibigyan ka ng 2 million as an amount to avail. So,
2: siguro, sir, no. Kung bibili ng lupa, isa na yon. Tapos, yung iba, savings para sa future ng mga bata po.
3: Grabe, pangpapa yung mga usapan dito.
2: Mas maganda kasi usapan yung future, sir.
3: Pagkabigyan
2: maubos ang pera.
3: Kasi si Sir JR, ilang years ka na ba sir dyan sa ating loans?
1: Actually Sir Ken, nag-start ako hindi talaga sa direct to loans,
3: okay,
1: na nag-grant ng mga loans sa member. Which is nag-start ako loan clerk.
3: Okay, so ilang years na lahat yung servisyo mo?
1: From that moment is 10 years na po, Sir Ken.
3: Wow, 10 years.
1: Yes.
3: Okay, meron akong tanong, sir. 10 years ka na sa ating Tagum Cooperative. Mm-hmm. Yung ganitong mga loan, Adisel, usually, saan nila ginagamit yung binabaron nila from this type of loan?
1: Number one, Sir Ken, number one reason, purpose nila pag mag-apply ng loan ng Adisel sa Tagum Cooperative is una-una talaga is education.
3: Education.
1: Yes.
3: Para sa mga bata.
1: Para sa bata.
3: Mm-mm.
1: Yes po. Elementary man yan or high school,
3: mm-mm,
1: mostly from the colleges. Kasi
3: mm-mm,
1: mataas yung
3: tuition fee. Matrikula.
1: Yes, mm-mm, matrikula. At saka, pangalawa naman is for their investment.
3: Mm-mm.
1: Bibili ng lupa.
3: Mm-mm.
1: Kasi wala pa silang lupa, nag-uupahan pa lang.
3: Mm-mm.
1: So yan, bibili ng lupa tapos patatayuan ng bahay.
3: Mm-mm.
1: And iba naman, Sir Ken, is parang hindi sila contento sa ibang PLIs or banks na kung saan sila naka-loan, is they will have to buy out their loans from the other PLIs or banks.
3: Mm-hmm.
1: Para sa tagumkup na sila mag-loan.
3: Okay.
1: Yes.
3: Okay. Ayun po yung mga real stories.
1: Yes.
3: Araw-araw. Napapakinggan yes, ni Sir JR at saka Sir Pong. Kaya sa mga nakikinig ngayon, if you have a family, meron po kayong mga anak and meron kayong kakulangan sa, you know, paggagasta, sending your children to school, to college, alam namin yan. Alam namin yan na mahal. Kaya we are creating, designing this type of loan para sa mga members natin na nangangailangan katulad ng sa inyo. Meron din tayong tinatawag, Sir Pong, na savings retention or share capital retention. Ano po ba ito? At bakit meron tayong share capital retention? Ano po ba yung importance ng share capital retention na yan?
2: So, bali sir, yung share capital retention po is, yun yung po yun yung build up ni member.
3: Okay. So, ang mangyayari, from your loan, merong mapupunta po sa inyong share capital.
2: Yes po. Okay. Which is yung una is 1%. Pero kung yung, kung bago pa lang si member na pasok pa lang sa Tagum Co-op, so, mm-hmm, for example, is 500 lang yung nabigay niya na share capital. So,
3: okay,
2: kailangan na buo yung 8,000.
3: Okay.

0: yung mga documentary requirements? I believe meron tayong mga set of documentary requirements na kinakailangan para ma-aprubahan yung loans natin.
1: Yes, sir. So ganito yun, sir Noy, bago sila mag... So una na lang, yung gawin nila is magpa-member talaga.
0: Yes, magpa-member talaga. So, okay, magpa-member. Ano po ba yung mga requirements, sir? Kasi baka ang nakikinig ngayon, hindi pa member.
1: Yes po.
0: Tapos nagtatanong ano nga ba yung proseso, ano ba yung mga requirements na kailangan dalhin para maging ganap sila na member ng kooperatiba.
1: So, una nyong gawin, so sa mga gustong magpa-members o hindi pa-member ngayon, so punta muna kayo sa mga branches natin or sa online may mga forms tayo na downloadable forms na pwede nyong gamitin para sa pagpa-member. So, magpa-member tayo. Then, if ever man, kung nasa DepEd tayo or nasa or any nga, kung saan tayo na belong na agency, so pwede, may mga kanya-kanya kasi tayong mga products which is ngayon is focus tayo sa ating ADCEL. So, ito sa mga teachers nasa DepEd sa kasi SUCs. So, sa gusto mo pa-member, pwede punta kayo sa mga branches natin. So, marami tayong mga branches na pwede nyo lapitan. Tapos, mag-secured kayo ng application.
0: Mm-hmm.
1: Application form. Then, provide kayo ng mga payslip. At least 3 months payslip.
0: Okay.
1: Then, photocopy at check ng appointment ninyo. Tapos, yung mga forms na other niyo, tulad ng authority to deduct with promissory note, disclosure statement, affidavit of undertaking or formation, confirmation sa amin na yon.
0: Mm-hmm.
1: So, yun lang yung at least mag-provide kayo ng application para hindi naman kami magbibigay sa inyo loan kung wala tayong applications.
0: Mm-hmm.
1: So, kuha kayo ng forms, provide nyo yung mga requirements. Kahit lang payslip, appointment, at saka ano lang yung application.
0: Mm-hmm.
1: So, punta kayo sa malapit na mga branches natin. Kung saan kayo naka-based, puntahan nyo lang yung mga branches natin para at least makuha kayo ng mga requirements natin.
0: Yes. At totoo yung sinabi ni Sir Pong, available po yung mga forms from our official website, that's www.tagumcooperative.ph. Meron po mga downloadable forms doon. At kung meron namang mga members talaga or would-be members na nahihirapan na pumunta physically doon sa ating mga branches and satellite offices, you can also connect to us via online. Meron po tayong mga designated personnel to accommodate you. Say for example, you're from Luzon, from Visayas, or even outside Philippines. Meron po tayong implementations through virtual. Na we conduct po a virtual pre-membership orientation and you will be given step-by-steps na procedure kung paano magiging isang ganap na member ng ating kooperatiba. I have also one question. One last question na lang to, Sir JR. Kasi I think this is also important. May mga cases ba dyan sa ating loans na hindi na pursue yung amortization, hindi na pursue yung pag-credit ng kanilang payment? Meron po bang mga ganon?
2: Hindi na bayad, hindi na deduct.
0: Oo. Kasi automatic deduction to. Meron bang mga instances na hindi automatically na-deduct yung payment nila?
2: Sa kanyang scenario, Sir Ken, usually kasi baka sa billing namin hindi nalagay yung name niya or nalagay mo lang name niya pero pag-limit ng from the division or the implementing units na pag-limit sa amin is di nakasama yung pangalan niya.
0: Mm-mm.
2: So yung mga scenario nga pero masailan lang yan, Sir Ken, na nangyayari. Usually talaga is mapasok talaga yung payment nila.
0: Ano po yung ginagawa natin, Sir JR, if merong mga cases na ganun?
2: Usually po, Sir Ken, is siyempre, biniverify natin sa kanilang payroll in charge.
0: Mm-mm.
2: And then, kung ano bang nangyari, bakit hindi nakapasok itong isang empleyado nyo sa aming payroll deduction.
0: Mm-mm.
2: Or, baka naman, hindi naman anticipate na nag-resign na pala, Sir Ken. Talagang hindi siya nakadeduct kasi wala na sa school or naglipat na sa ibang school.
0: Mm-mm.
2: Ganyan yung mga scenario na
0: so,
2: yan.
0: So parang it would take time pa para maproseso. But the thing is, you need to confirm and verify kung anong nangyari.
2: After which,
0: if verified naman, nakita naman, locate naman yung pangalan, then automatically isasali na naman siya.
2: Yes po. So ang ginagawa namin yan is nagre-reveal kami from the payroll in charge na talagang nandun na talaga yung details na kasama siya sa payroll deduction natin. And one thing then, Sir Ken, from the loans department, when we conduct a loan proposal sa ating mga guro or sa mga state universities and colleges, in terms of the ano pag-determine sa kanyang pag-apply ng loan is nakadepende rin yan, Sir Ken, sa ating 5-season credit.
0: Okay. So ayun yung mga natin parang criteria.
2: Yes po. Mm-hmm. One of the criteria po yan, Sir Ken, kung pasado ka ba sa aming 5-season credit. That mm-hmm. is the standard po sa atin sa lending process po.
0: Okay. Okay, klaro po yun. Siningit ko talaga kahit wala na tayong oras. But thank you, Sir JR, for that confirmation and answer. And of course, I think wala na tayong... That's a wrap, actually, na digest na natin kung anong kailangan natin pag-usapan. And at this point in time, bago natin tapusin yung ating programa, ibibigay po natin ang ating text promo question, ang ating mahiwagang katanungan. Ano nga ba yung katanungan natin? Get a chance to win 100 pesos worth of cellphone load. Napakadali lang ng ating question. If meron po kayong nailista kanina, then absolutely, paunahan lang po ito ha. Kung sino yung pinakaunang mag-send ng kanilang mga sagot. Kasama po ha, tamang kasagutan, pangalan at lugar. Okay. Okay, handa na ba lahat ng mga cellphones ninyo? Ha? Ang ating magic mahiwagang katanungan for this program. Ano nga ba ang ginagamit natin na sistema or system para sa ating pag-deduct ng bayad or payment para sa ating loan na Adicel? Okay. Again, ano nga ba ang sistema or system na ginagamit natin sa pag-deduct ng payment para sa ating Adicel? Okay, type lamang yung tamang kasagutan ninyo kasama ng inyong lugar at pangalan sa ating numero na 0919-069-3382. Ayan po, thank you so much ha. And at this time, mapapakinggan natin ulit para sa kanilang mga parting words, sa kanilang mga kapamilya, katrabaho, kabarkada, and of course, kanilang mga mahal sa buhay. Pakikinggan una natin ang ating credit analyst, walang iba, Sir Pong. Sir Pong, take it away!
1: Sir Ken, salamat sa pag-imbita, no? So, it's a privilege for us na may imbitahan sa ganitong diskusyon. So, sa mga nakinig at sa nanood na sa Facebook Live namin, so maraming salamat sa pag-antabay sa amin.
0: Okay, mapapakinggan po natin ulit ang ating loans supervisor, walang iba, Sir JR. Sir JR, para sa iyong mga parting words.
2: Sir Ken, so maraming salamat sa Tagum Cooperative for this wonderful experience, no? Na makasama ulit dito sa radio program. At masaya ako, Sir Ken, na maibahagi yung kaalaman namin sa loans, lalo-lalo ito sa topic natin na Adicel. So, gusto rin, in behalf of the loans department, masaya kami na maibahagi ito. At sana makatulong kami through the help of bringing you a loan with Tagum Cooperative po.
0: Ayan, thank you so much, Sir JR and Sir Pong, for gracing our radio program. Ayan po, at sa mga andyan pa naka-linya, na aktibo na nakikinig sa ating live stream again, sana naman ay ma-share po ninyo yung ating live para mas marami pa po ang makinig para sa ating mga napakagandang talakayan pagdating sa usapin ng mga kooperatiba or usaping kooperatiba. Ayan po, maraming salamat. At sa mga nakikinig naman via on-air, if meron po kayong mga Facebook accounts, huwag kalimutan na i-follow at i-like ang ating Facebook page para mas updated po kayo sa mga latest developments ng ating kooperatiba. And of course, ay ma-notify po kayo sa mga susunod nating programa dito sa TC Radio Booth. At sa mga would-be members natin, sana naman ay maging bahagi na kayo ng ating kooperatiba for as low as 2,990. Magiging ganap na kayo na kooperatiba or magiging ganap na kayo na members dito sa ating kooperatiba. Kasali na po dyan yung ating membership fee, yung initial share capital deposit, meron na po kayong initial savings deposit, meron na po kayong benepisyo. Ano nga ba ito na benepisyo, meron na po kayong mortuary benefit, meron na po kayong Himsog Pamilya Program, or in layman's term, tinatawag nating healthcare coverage. Meron na po kayong ATM card dyan. And of course, your fee para sa ating ATM opening. Ayan po. For a total of 2,990, maging member na po kayo para sa ating kooperatiba. Ayan po! And once and for all, thank you so much for being with us. Isang oras po na pagtatalakay sa ating mga usaping kooperatiba. Ako po ang inyong lingkod, it's Kuya Ken. Kasama po natin ang ating loan supervisor, walang iba, si Sir JR. Kaway-kaway po dyan, sir, sa ating camera. Ayan po! Ayan po. And of course, ang ating credit analyst, walang iba, Sir Pong. Kaway-kaway, sir. Ayan. Thank you so much. Ugdalaygon ang Diyos. Salamat sa pagsalita.

FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 4 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Viv Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man galami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is...

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Sinamang may mga tao sa mag-baby ay anak na babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Kaya kita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba na sayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, masustansyang kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, halal certified ug organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
17: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio, favorite music radio.
20: FM Radio. This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio 96.7 Davao di Oro.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Northeast Davao Chapter.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
4: Abot sa langit, alam ko bang pasalamat.
5: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kanindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. The M-Corp.

Sa ngalan, samahan, nagsana ako sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsuon, natuwa karong hinulsulan ng ato mga sala. Aron mandam kita sa pagsaulo ni Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios sa mga kagagawang sa tanan. O kanindyo, mga igsuon, kaya nakalapas ako dako o yamot. Sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay gulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluya nung takita sa Diyos ang mga kagagawam sa tanan, pasailuon sa atong mga sala, dadunong takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

Mayong gabi mga Ikson ko Diana ni Cristo. Welcome sa itong programa, ang Buhing Gracia. Uga, nagkaroon taog may nga technical difficulties dari sa ito ang booth, sa itong station, kay dili maayo ang dagan sa panahon, no? Dari sa nabunturan, no? Nagpangilat o nagpangdalugdog. Mauna nga, we, sad to say, we have to cut our airing sa station, sa radio, sa frequency to save our ano, ato ang antenna, no, wang ato mga equipments to avoid problema nga malos ang ato ang equipments, no. So anyhow, we still continue to do our live stream, no, dinhi sa ato ang Facebook page, and thank you for joining us. Even though nga naputo lang ato pong live stream ganina, kani fluctuate man pud ang kuryente, muna we have duha ka postings sa tong live stream karong gabi una. And thank you for continuing support, no, sa tuang gimbuhaton karong gabi una. And magpasalamat di ay ko una sa tanan nga mga nahimong kabahin nga ato ang programa, labi na karong adlaw. We always thank, no, those people nga nakapahimo sa tong Santos nga misa nga makanunayon o ma-celebrate nato nga solemne. Labi na sa tuang mga kauban diri sa station, si Kuya Lito o si Kuya Jefferson nga ato mag-aawit og sila pod ang nagabasa panahon sa basahon sa pulong sa Ginoo, o sa tuang ga-operate sa tuang live stream si Kuya Jason, no, mo na nga mapasalamaton kayo ta. We have these good people sa tuang station nga nag-assist kanunay sa tuang Santos nga misa kauban ng ilahang pamilya, o pipila sa tuang kauban din sa station nga nakigduyog sa tuang Santos nga misa. Of course, dili pod mamahimo nga posible ang atong programa without the people behind this program. Labi na nga ito ang kongresista, Ma'am Maricar Zamora, o ang iyahang pamilya, o iyang iksuon, si Sir JR, ang mayor sa Mungkayo. Mayong gabi niya dinaha, Kong, o kang Mayor. Dagan kayo salamat sa inyong continue nga pag-support sa ito ang programa, ang Buhing Gracia, sa ito ang simbahan, Simbahang Katoliko, o sa pagpadayon, sa pagpalapnag sa maayong balita sa Ginoo, labi na nga ito sa mga taong dili makasimba o mga lawa tungod sa nagkadaiyang mga rason nga importante o balido kaayo, o ilabi na pod sa mga adunay gidalang balatian. May gabi din ha usab sa itong halandong obispo, o mapasalamaton kita kang Bishop Medil Aseyo nga naghatag ka nato go signal para makasaulog kita ni Santos nga misa dinhi ay mismo sa tuang radio station. And we also thank Father Juben Planteras, ang atoang social communication director sa Diocese sa Tagum, for giving us also the go signal nga ma-cross posting atoang Santos nga misa live stream dinha sa Facebook page sa Diocese of Tagum. And I would like also to congratulate, no, ang atoang mga kauban sa atoang Diocese of Tagum Social Communication Office, labi na kadtong nag-appeal mismo sa atoang karong adlaw gaganina ang buntag din ang atoang social communication nga formation dinha sa matag parokya, labi na didto na pahitabo sa parokya ni San Agustin, San Agustin Panabo, ta Panabo City, no. Mayong gabi din ha kaninyo, o shout out di ay sa formation team sa Ditascom. Daghan kayong salamat sa inyong pakiguban sa sunod na po yung mga schedule sa mga parokya. O dili po nako kalimtan ang tanan nga mga nagsubaybay sa tuang programa, labi na sa tuang Facebook live stream, no. Mayong gabi din ha kaninyo, labi na Katilina Abian, kauban kang Kuya Luloy. Thank you sa makanunay nga pag-suporta sa itong programa, and iampo ulta na ito kanunay, iampo po na ako kanunay si Kuya Luloy for his fast recovery, no. Usab, pasalamat po ko sa kong inahan, no, avid fan yun, eh, automatic yun, no, ang ito ang mga ginikanan. Mama Eds, may gabi din na kay Muma, kauban sa imong apo nga si Mimi. Usab kang Julieta Apostol Arsenio, may gabi din nate, may gabi eh. Usab kang Irene Grindola, advance happy Father's Day bukas sa tanang mga amahan, and God bless you.
usab, maayong gabi din na kang Kuya Rigi Sevilla. Salamat sa imong pag-uban sa Santos Camisa for taking active participation sa pag-comment sa mga tubag sa Santos Camisa. Maayong gabi usab din ha ka Ati Tessie Ortiz Hentapa. Maayong gabi din na nimo te. Maayong gabi sa imong pamilya. May God bless you always. Usab kang Kuya Danny Dumagat. Maayong gabi Kuya Danny o best regards din na sa imong mga sakop sa GKK sa Queen of Peace sa La Filipina, Tagum City. Usab, shout out kang Ati Berna sa Bakahan. Maayong gabi din na po usab ate. Salamat sa imuhang pag-uban sa tuang Santos nga Misa. Usab kang Ati Norabic Floralde Tababa. Maayong gabi din ha kanimute. Salamat sa imuhang pag-uban sa Santos nga Misa o sa imuhang pag-comment. O may you have a blessed day din ha sa kunasa ka nagpuyo, no? Sa UAE if I'm not mistaken, no? Salamat kayo te unta kanunay kang mapanalanginan sa Ginoo labi na sa imuhang paningkamot din ha sa imuhang pangadlaw-adlaw nga mga buluhaton. Usab, ako pong i-greet, shout out po di ay kang Ate Juliet Orias Nasibog. May gabi din na kanimute. Salamat kay sa imuhang pag-uban sa Santos nga Misa ug sa tanan nga nag-uban o naminaw sa itong programa labi na kagini na pod sa itong on-air, no, nga programa sa itong istasyon sa 96.7. Sa tanan nga nagapaminaw, daghan o daghan kaayong salamat. Sa mga baguhan o sa mga bagulan na kadungog ng itong programa, you may also follow us, no, nindiya sa ito ang station sa FM Radio 96.7, no, Davao de Oro dinhia, no, i-like lang ninyo, follow para makabalo mo sa mga kalihukan sa ito ang station o ilabi na sa ito programa ang Buhing Grazia. And mga igsoon, since kaganina ang atong ebanghelyo nagisgot man og kahadlok, no, dili man ako ma-expound tanan din sa tuang humiliya ang mahitungod sa panlantaw sa simbahan, mahitungod sa kahadlok. Mas maayo siguro nga tuang i-go in depth unsa man ang panlantaw sa simbahan mahitungod sa kahadlok, kasi ginagamit ni nga mekanismo, no, sa yawa para kita mapalayo sa Ginoo ug bantayanan nato ni kanuman. Kasi diri magsugod ang mga tuo-tuo. Dinhi pod magsugod ang kanang pagbuhat og mga lain pang tinuuhan labi na kanang mga Dios-Dios. Kung makabantay mo sa Old Testament, people of the Israelites, they able to create Baal, si Baal, nabuhat nila si Baal tungod kay wala na sila mituo sa ato ang Dios, tungod pod silang kasinatian sa paghawa sila dito gikan sa Ehipto padulong sa nasod sa nga gitagana kanila sa Dios. So niya, dili na sila mutuo kasi nga mas mutuo pa sila sa ilahang mga nakita o ilahang gibuhat nga Dios-Dios. So niya, ang Ginoo, kabalo naman ta sa istorya nga iha kadtong gigunob pinagi din na kang Moises o sa mga propeta, ilaha kadtong gibadlong o gilaglag nila ang katong ituo sa mga Dios-Dios. So mao ni kaning panlantaw sa ato ang simbahan mahitungod sa kahadlok. It is not automatically kuna kay kahadlok automatic dauta na siya, no. It's the same as the feeling of love, hatred, anger, and lahi ng hatred kay you choose to hate the people, the person. Anger kana masuko ka, mamuhila ka, you are sad, you are happy. Kauban na siya sa mga emotions. However, the church has ang simbahan naglantaw na mas tindot ang iyang panlantaw mahitungod sa kahadlok. So man iyang iyang punto, the church recognizes that fear, while a natural human emotion, can lead individuals away from their relationship with God if left unabated. So kung dili mabantayan, pasagdan lang nato ni basin mo niyang hinungdan para mapalayo ta sa relasyon sa Ginoo. Acknowledging the existence of fear, the church encourages believers to confront it with faith and trust in God's love and providence. So ang simbahan nagdasig sa tua
kita nga mga matuuhon nga ato aning atubangon ang kahadlok nga dunay pagtuo ug pagsalig sa gugma sa Dios ug siyahang kamanggihatagon.

Una, the natural fear, natin itawag ng natural fear. The Catechism for the Catholic Church addresses fear as part of human condition. Sa masungingon kaganina, mapariha sa rin siya sa kalipay, kaguol, kaning ato ang gibati nga kahadlok. It delineates that while fear can serve as a protective mechanism, it can also become debilitating. Bantayan na ito ni, kaya pwede po ni siya makadaot sa tua. Well, dili man daotan yun automatic ang fear. Kasi the protective mechanism, it is a defense mechanism of ourself. No? Halimbawa, makakita ka ni kagkalayo, mahadlok yung kang umuduol dahil nanake kasi kabalo ka nga mapasok ka. Makakita gani ka og kalaban nga or taong nga gabuli sa imuhan, it's very natural nga magpalayo ka, mahadlo ka kasi you wanted to preserve your peace, you wanted not to be disturbed, you wanted to be at safe. So it's very natural for us to have that fear. However, this suggests a balanced understanding that recognizes fear's dual nature both as a potential danger and a tool for awareness. So ingon ang simbahan nga atuan na siyang dawaton o gatuang mahibaluan, dawaton nato, mahibaluan nato nga nanay duha ka padulungan ang kahadlok. Una, do ang kahadlok sa mga kanang mga butang nga makapahamtang kanimo kadaot, danger. O pwede po siya gamiton para makadunga kita o kahibalo o maigmat kita sa dagan sa palibot. Usab, ikaduha, napay gitudlo ang ato ang simbahan nga usa ka kahadlok nga dili makadaot sa Dios, sa atong relasyon sa Dios, kun dili makapasuod ka nato sa Dios, mao kining fear of God, kahadlok sa Dios. Ang simbahan nagtudlo kanato nga kaning kahadlok nato sa Dios usa ka gasagikan sa Espiritu Santo. Kining kahadlok ka pagtahod ni siya, kahadlok tungod sa pagtahod. It is not one of terror, dili siya kahadlok tungod kay naay sination nga kagubot or pagunob, but a profound respect and awe for God's majesty and love. Ato ning kahadlok tungod sa kahimayaan sa Dios, ato ang respeto sa kahimayaan sa Dios ug sa iyahang gugma, which leads believers closer to Him. Kana nga kahadlok nga dili ta gusto nga mapalayo sa Ginoo. Kahadlok nga dili nato gusto nga mapalabuan nato ang mga gasa sa Ginoo nga gihatag niya kanato. So it's more on fear because of acknowledgement of God's love and God's power and providence. This aspect of fear is tied closely to wisdom and understanding, guiding the faithful towards righteous living. Mo ni mga panahon ba makaingon bitaw ka nga dili ko mubuhat anang dautan nga binuhatan, mahadlok ko kay basin og silutan ko sa Dios kay makasala man ko niya. So, ang kana nga kahadlok nakasumpay gyud na siya sa kaalam og usab nasumpay po na siya sa tama og sa moral nga pagkinabuhi diri sa kalibutan. Murabita na og sama sa kahadlok nato kang mama o kang papa, bahadlok ta makasala kasi kabaluta nga makasab-an ta, pero kana out of terror, pero kabaluta nga di ta gusto nga ang salig sa ato ang ginikanan maguba, di ta gusto nga makasala ta sa ato ang ginikanan nga mapalayo kita kanila tungod sa ato mga sala. Shoutout di ay sa bago lang nag-comment kang Ate Josie Sibalios. May gabi Ate Josie. Regards ko sa tanan na itong sakop sa pamilya o sa kauban sa GKK. Now, overcoming fear with faith. Kinahanglan nato ning ma-overcome, mapalabuan nato, no? Kining ato ang kahadlok dinha sa pagtuo. Scriptural reference such as Isaiah 41 verse 10 affirm that one should not fear because God is present to provide strength and help. Dili kita mahadlok kayang Dios maghatag kanato kanunay sa kaisog o inanaling tabang. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you.
I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. So, mo nang gingon din ha sa Isaiah 41 verse 10. In this vein, the church acknowledges that faith is key to overcoming fear. Encouraging prayer and reliance on God's promises as means to confront personal fears. Mao na nga dili gyud mali ang kanang ginaingon sa mga tigulang, iampo ra na. Nabalaka ka sa kunun sa ang resulta, iampo ra na. Nabalaka ka basin o dili nimo matubag ang mga pangutana mahitungod sa imuhang exams, iampo ra na. Nabalaka ka tungod kay wa ka kabalo kung mahuman ba nimo ni tanan, you are fear of the result nga mafail ka, iampo ra na. Nganong iampo nato kasi nisalig kita nga ang Dios maoy muhatag ka nato sa kalig-on o hinabang panahon nga wala ta makasabot sa unsa may mahitabo sa kalibutan. The church continues to in-depth this kind of panlantaw ingon niya ingon sa simbahan, trust in divine providence, no? Fear, to overcome fear, we need also to trust a divine providence. The Catholic tradition teaches that fear often signals a lack of trust in God's providence. Kanang kahadlok, tungod po na siya kay kulang ta sa pagsalig sa pagkamanggihatagon sa Dios. The teachings of Jesus emphasize the importance of faith over fear, as seen in the Gospel of Matthew chapter 6, verses 25 to 34, where Jesus instructs not to worry about tomorrow, stressing God's care for creation. Ingon siya, therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? So, muna yung gingon ni Jesus sa iyahang mga tinunan. Dili ta mabalaka. Inausahay sa pagkapari, pud ba? Usahin nagi po yung mga kabalaka din na halimbawa, tama ba niya ako ang gisangyaw, ang ako bang humili, angkor pa ba gihapon ni siya sa pagtulunan sa simbahan, or kaning akong buluhatong pastoral, makatabang bagyod kaha ni sa ato ang simbahan sa katauhan. You know, bisag ako pagsugod nako sa misa, pagsugod na ako celebrate tong misa, mogay po'y pangutanan nako, naabakahay maminaw sa kuan, no? Nabakahay mutuo sa ako, ah? Then, lay, wawaha, like ko pag ininisura sa ako, aningong siya, Father, huwag kang mag-alala, may makikinig, may maniniwala sa iyo, hindi dahil sa pagiging tao mo, kundi sapagkat ikaw ay pari at alagad ng Diyos. Mautong, because of that, mga nakaingon jud ko nga bitaw, no, sa misa dili man na about sa capacity sa pari, ang misa is about the grace of God. Shout out di ay kay Ma'am Dayan. Maayong gabi din na Ma'am Dayan. Salamat sa paghatag o pag-send nimo og 10 stars. Thank you. And lastly, when you encounter fear, no, importante po ning gitawag og community support. So aside from trusting God and putting faith in God and relying also on God's providence, we need also community support. The church also emphasizes the role of community in alleviating fear. Now, importante gyud ang support system. The love and support found in the church community can provide comfort and assurance to those struggling with fear. The sacramental life, especially through the Eucharist and confession, also plays a significant role in grounding individuals in faith, thereby alleviating fear. Shout out di ay kay Ate Rosario Terante. May gabi din ha, Ate Rosario. Kita-kita rata ugma sa tong parokya. Salamat kayo. Community support is also very important. You know, I always commend, no, kining mga grupo nato sa Simbahang Katoliko.
Especially, shout ikuan lang ako no, i-mention lang ako. Couples for Christ, Youth for Christ, Singles for Christ, Bukas Loob sa Dios, then kanipong katilingban ni Bo Sanchez, kanipong HIC community sa HIC or Holy Infant Community, o sa isa po ka counterpart sa Holy Infant Community, kanipong Divine Mercy, usab kaning El Shaddai, kani nga mga grupuha og daghan pa nga mga transparochial groups no, since in a way na expose pa ko sa most sa ilaha. Isa sa akong mga ganahan kaayo is that they become also the support system of the members no. No, ang isa sa mga ganahan nako kaning ginabuhat sa Couples for Christ kay na sila yung mga households ba, and then they center always their service dira sa Ginoo unya sa support sa ilahang mga kauban nga miyembro. Dili siya fake, dili siya atik nga suporta, kun dili ang ilahang presensya mismo mo nakapahimo nila nga lig-on no. Whenever they have problems no, kung unsa manggali na nga mga problema, kabalo sila nga naay community nga muaga kanila. Mo na nga lig-on kay ning banding ani mga grupuha no. Kay nganuman they support each other. Now, sa konteksto nato din sa Diocese sa Tagum, regardless of wal naabay transparochial or walay transparochial nga mga mandated organization, kani sila important, kani pong gitawag nato gagmay Kristohanong katilingban, o kana mga cell units nato gitawag nato cluster units, cluster groups, o unit groups no, dinha sa atoang mga parokya. Ang expectations magoda na supposedly is kana sila ang magtinabangay din sa ilahang katilingban regardless of unsa man ang panginahanglan din na. Dili gud kinahanglan monetarial, but at least the presence is there no. Kanang pwede nila masangpit sa panahon nga na sila'y panginahanglan, pwede nila masangpit sa panahon nga na sila'y mga hagit sa kinabuhi, nga pwede nilang openan sa ilahang mga kalisdanan. Dili man necessary nga imuhang ilatag ang tanang alas sa imong kinabuhi. It's just nindot manggod nga kung naamagaling tayong mga problema, kung naamang tayong ginagian nga mga struggles sa kalisdanan, na yung mga tao nga kabalo maminaw. And kita nga na din na sa gagmang Kristohanong katilingban, we are called to be a community of believers, community of disciples, helping each other to overcome fear. In summary, the Catholic Church's understanding of fear encourages a transformative approach, prompting individuals to move from fear to faith through a deeper understanding of God's love, community support, and reliance on the divine. Acknowledging fear, yet encouraging believers to place their trust in God, fulfills the core mission of fostering hope and love among Christians. So mo na mga igsuon nga ang simbahan kanunay gapanlantaw. Actually tanang mga emotions no. Tanang mga emotions not necessarily evil dayo na sila. Halimbawa kanang kasuko. I always tell this no. In my understanding no and how I understand this emotion. Kung masuko ka anger, it's not automatically sala dayon siya. Kasi anger nga same with fear. It's a defense mechanism kasi sa tua. Nganong masuko ta kana matay giampingan, it by na bypass ang atong giampingan, ang atong mga prinsipyo sa kinabuhi, ang atoang mga gusto niya, mo na masuko ta. Pero kanun sa mahimong sala ang suko kung naan na kay buhaton sunod. Halimbawa, magunahuna na kagdautan, gusto ni mo siya patyon, gusto ni mo siyang kulatahon, nagbagulbul ka, nagbagutbut ka, nagpamalikas ka, that makes anger sin for us. Mauna mga igsuon, emotions must be guided. Mauna nga ang emotion heart, na rin sa tong heart. It has to be guided with our mind. Nganuman, kay ang mind nato, naman siya kakayanan nga mugiya sa itong mga pagbati para mahimo na siyang maayo. So sa fear, sa kahadlok, gamito nato ang ato ang huna-huna, gamito nato ang panglamdag sa Espiritu Santo, aron ang kining ato ang kahadlok, magdala ka nato sa mas lawong pa nga pakikrelasyon sa Dios o mas lawong pa nga pagtuo, pagsaling nato sa iyahang pagkamangyatagon o sa iyahang paguban ka nato.
So, mga igsoon, I hope nakatabang sa inyo ang gamay na itong trivia mahitungod sa kahadlok o unta mas ma-handle pa nato ang atong kaugalingon. Whenever gani nga nate sinati nga mahadlok ta, timanin ninyo kanunay nga naguban ka nato ang Ginoo. Gibunyagan beraka, iya beraka ni Kristo, no? Na si Kristo naguban ka nimo. Salig. Salig. Kung namagaling kay mga anxieties, salig sa Ginoo. I-open ang imong kaugalingon. If you have no one to listen to your problems, then go to prayer. Because God will never leave His loved ones, no? Dili gyud niya biyaan ang tao nga iyahang gihigugma. So, mga igsoon, I hope nakatabang sa inyo kining atong gamay nga discussion about fear, no? And may

Maayo ang inyong gidalang balatian aron makahatag po mo sa inyong presensya sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Dari lang ko kutob, ako inyong kauban, si Father Vic Hilichida Jr., ang pari-priest in charge sa Katilingban, sa simbahan, sa San Isidro Labrador, Kamla, Kamanlangan. Kanunay, gapanalangin o gaampo alang kaninyo. May God bless you all and more power for tomorrow's Sunday Praising God. O unta, mamatagaan kang maayo nga pagpahulay karong gabi una o maayo o hinanok nga pagtulog karong gabi una. Dagang salamat o padayon kita sa atong pagpaminaw sa tanan na itong programa dinhi sa itong istasyon sa 96.7 Favorite Music Radio. O kanuna kita nga live ang Buhing Grazia dinha sa itong Facebook page sa tuang 96.7 Favorite Music Radio Davao de Oro. Gusab din ha sa tuang Facebook page sa Diocese sa Tagum. Dagang salamat and see you soon. God bless us all.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: Bisan pag-unsa ka na ko si mong grado, kung makigbalik ka pun ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masuking ka LYR! Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasuk.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.
7: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala, good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulit ako sa balay, maya akong gimintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya na ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
1: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR
10: YR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103, Series of 2026.
19: Buksan mo, papasukin.
20: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
21: FM Radio. Hello.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Masukin ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
2: Buksan mo, papasukin.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugos akong ulcer niya paggamit na nakuhani nawala kaluay si Ginoo. Murag na arang-arang na po akong ulcer di na mutong karper ni capsule niya akong gigamit sir capsule, kape o kanang kuhan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na donate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet ka pa'y sama lupet.
1: Barber at masahi sasama mo pati artista FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pang doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Daya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
8: Buksan mo, papasukin.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
10: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Uno, Siksik Sarsus Pansya at Vitamina Gawa sa mga piling sangkap Tulad ng Mabuhay Moringa Neem Guayaba Luya Bawang Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate At B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw Laban lang Go for health Go for life With EXL
2: Makabuhay Mahalagang paalala Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot At hindi dapat gamitin panggamot Sa anumang uri ng sakit
3: Di na mabugnan Ang pagsalig sa katawhan Sa Magnum C
4: Provincial Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayo bin sa kakwa ng sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugod sa Magnum C. Magnum C,

0: na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
2: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gyud kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio. Well, it's one for the money.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San El Sol. Na ako'y pamamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Bayad sa check-up o bayad sa doktor. Zero balance kami lahat. Abot sa langit. Alam ko magpasalamat.
15: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.
17: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.